dinene mono ko tolta ni na ko to ma kwata me ni na pamu kase woni akine bo yene sa woki ka wa sa woki ka wa ata mo mi ya fio u fata sa woji aye yi atire be kure ne woni patrin enyu we kamento na so batu atire

Mami na mi yesom Mi beza Mi wadam Mi beza Mi jano Ayame yom Sawuni tiyanyumi na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwenja nkane ni mu Sa tumi ni yesu mwenja mpani shafo Sa wu tiyanyumi Na tekri wabi koswa Yesu Christa Wakini cha ewa nyumi ni mu Nyumi ni mu tumi ni mpani shafo Mi baza mi siyano Malaika base Ayande lema Desi nyami Desa katori yanda Oh sorry if you're not me. Me better than you know.